0: sine mangakani ya tuwara na ratataro ni kaitau wa narome. Sabu peraki imetanda tuwara sa tataro. Tia tuwa aete sakari kipai. Ariko tauteka yoni paina kwa yora ngairaika awameta. Sikani kunte ngapo ngei. Nangani ko panara ni kaitau. Menanuran nipo nipo ipukin noran tameruan ng karikipay. Are sa waya ni mea kamangay. Ndeita ki mea taura meiro. O tangirakira ay kururoy. Si kaitau ko. Tameray tiyatu ay pukin tiwiki ay mga toking kay. Are sika kwa uwa pa kwa karukoira inanuna nte tape sei inanun te meu a te meruru. Kura pa ipukin rona kira nsi pangarai kaka koko. Kura pa ipukin kaka pa iani meura. Ake stime tuan na mekin awa ki sika kwa uwa inanunikanu ante meu. Mekuai tauri ki pukin ka apayara, ki kuanganira nasira mesipura. O kai ni mengara, ai kastime toa ni meka menga iya. Inanun, tereita ki a teime toa te merurung a te kukurei. Me yon na ikai ni kapeni. Punna nura ni kai tau, i pukin nam tangira, me amna nuang. Aresika kwa uwanke kwa ngana sima Yesu Kristo. Paina meti, oni meangawusi, ipuke ni kaparaan narapure. Nangaya, aresiri itayu meti na mbarome. Ngesika kwa uwababunu. Arura inanan, meura, ni maisinti tayi. Ipunda kipuroi meamkantani. Kena ngesika kikona ni makuri. Ni yangu na kondare kwa tangiria basi na waki na kwa yei. Mesikari muwai au nikaroi na pae nikapene na kondo indanura mera arakantani. Ni maninga arekote imetu antira ni kirantaino inanonara waki nikapene. Ikisakuna nikarawawata yei yei rora narateka awarambakuri. Ya muariki. Ara ki tararua me arura. Ni karawawa ta anna ki puoka kata merua ni me kateira wanna mkari ki pai. Kaparai pure ratu wara se busiko. Ni kaisika aniko. Ni kororoi na sema Yesu Kristo. Areponi ngai arawea kawara saka meo. Amen.
1: Te ware ware re kata urawa ki pakano kante pungai. Ereke. Mentepuk ya karikan bayi tepui mewuwa, kipoi katepui na nakun wabui. Karikan bayi tepui mewuwa, kipoi katepui na nakun wabui. Kakawung otaya kaya pa, ya warikina na ibukira. Oiru kutirungun te peri, au evaidio apiram na kwa ikupita, pa ina mea kaya. Pa ya kamame te tirungu te peri. Au kia kaan ya ikupita. Au ya kaangai na kontara ya rebuna. Noria, ngai. Ya taiku patiaini ay roiru itaram. Au ngana anuru ko ya ikupita. Au wana kaangai. Pone buuna na iye. Au wane nakametiai mea anakameku. Ibusiko pa konatako pa maane unkwe. Pa yonga ni kapaya ipukim. O yonga ni meu taam neu irom. Onkiru kwa piram ya ikupita. Awa anura tiaini ari ya ikupita pa amwante roiru itarana. Awa anuria anametanungi parao. Awa akamuamua ni hiri itakonu parao. Ko ikairake tiaini ari nakuna nundanaus parao. Au te wari ya kwa piram ibukin na yirei. o yeye nasibu me kao me asimane me torumane me toruaine me asaine me kamero o ye karekia kaini parao me nautu yeho ni kapesai kaia ibukin tara ya dapu na biram o parao ibitia biram mo etak tira ei e kokoroia na koiu kuera ge kua ki tuangai papone puum na iei. Kuera ge kukangai puni maaneu na iei. Ongai i kairi e iei papu. Ongai nora puum kairi anako o nako. O parao e tuangai a naomata peka purau ana. Awa peka purau ia. Na buona me anapaini kapene. Aina pesinti ke kapaiara. Mai muinu arakan ana teaga teatu a ngora ya kina nai roura de tawano wai.
0: Araka uwa na nini ni kamua muara njetu a tenampa a ete pupua apu ime wano. Etangirira njetu a sipua ni purera.

0: coitada, nem aqui. Quando aqui vai cada pime a uva pina, quando pime tem uma, aí a cangai tem a cangai. Ao na cangai, quando puna neguei. Ani na cameti aí, né na cameu. O busico, para conata, para mano um coi. O yong ni kapai ay bukin. O yong ni meu, tam neu, iro. Manan te wii ki a po wei. O starin na kong kai na nun ni kawad na nin terei dei. Eta yan ni mea. Ki yang wea kakawa ki kai. Ari kata yan ni katerea minitan te wii ki yon ta yan ni mea. Ya pun kainis. Meron te menna ni kapwa ni mea kinanti atua. Ibukin ni mea kuna. Teka nga nga ari akuna anay tarana ngayon. Teita ki metaya ni meaku. Adi aku kunani yang wa kamen wa miyai. Onnek tararu takin roa miyai. Jero, adi adi ke ina nun teka ngang. Ipun tarara ki paa teka irua o teka paka ni meaun choa meta. Narunan nek karimu a jeto ino ni pei ka adi ki pa meaku na. Mea puni karimu a ni pe pei ri puni irou na. Jero ri aku nani mga puni muska te akan roa na yei. Jero ni kewe. Ana teka jeto wa. Yaksi tuang ira aru raya ina nun temeu. Nea pun kos na beka pakara ni tira na koi kaka kokoro. Ni meu. Kuri nga rongo rongo ni peturo. Temena ipo koya dei dei. Ena ni kuri ya ipo kina na uya. Eta kona teak. Te uya. Ya te ena ngi. Pan na iriko na konti au sine kai kain. O na konti met. Ruka wa pime uwa. Tene pime tenu. Tere erik. Dukin te tai, oi meaku. Cerule leaku an ka aki aya yana uya. On peka nafikina, ge pun si roron. Tok wawa, adi ati ipa kanungan te tate sei. Ati ipa tiara, e kangai. Aperam. Aperam. Aperam, pun nasin tira, adi atak naran lai muina, pa aperam. Pun tira nyepira, e kos teaka, Aikai wawwa inanuna. Patuwana. Eip ki hep. Enanuna fata ki tamem. Ram ki ram. Enanuna kariniaki. Riyatata kakannat. Arinanuna batiara yapiram. Ipunanuna ki itameya ika riyatata. Ika kariniaki. Ika kakannat. Naruna ritekna ki nkaripanpai. Tapimia wawwa. Wawwa pi. Wanda kakannatua aram. Kinterang kaya kakanda tua kaya na apiram lirong tia tua. Ibukin apa apun ngaya dia mwana kiroi mayroong na. Katian dikin na naputan nome ta tia tua ino nipero nga. Aki itangawun me gomen. Dika aki, ngaroko akosin niyesu. Saksi ngaya, na iti mwana nome ta nipen witiya kirong tia tua. Mantaw roi ni keaka, nukon korawan na nuna, aditangi. Sipime ni mewa na rikin ni mewa apiram. Kiwiti ya tia tua, pa nakita natin na ayaran, on nako ni meka yon de tapo, e kanan. Ya kilang ni mea ni mwindo ko ya yon kanan, ya roko na peterungo ya muntu korokura, yon tia pei. Iki ya wea ko na pentangiria atiram, pari ya nikita na kanan, na kwa ikupita, ipukin mea wea. Ya taki tia pei ya ikupita, pa punitapo ya korokura, on kaupa yon. Nangaya rin nun tayong tirongo, opun siya ay ditapo, eto yung ato o mata, ang kawariya, ibukin karikin mayaw yan. Saksi ngaya, may atak na pa nun tayo kikay, kurakuran ka kami akong charong tau teka kay rong teparo. Ikaw tama ka na ni kunaan na natin ay ni, opun niya ay puna, pa inarifi pa puna, ibukin pero ay na, opun na inyo. Hing raw, Kuningin ki kinaakyo na taakya piram, patamaya taan na nimekina pangaya. Naya po niya itaay, akiyakyo nimekina yay tiyatua, ibukini mea kuna. Oya po ni koroya na makuri, noin anayaw. Doko yay yay kupita, awa piram, ya karawa tekewe, payangan na hikamitiyaki. Oya tua, pasaki po na taray, paamani. Mani karawa niyay, ya po ni karikataka nga, na kuntare. Kia anake, irong te paro, papuun. Tikewe na nun tayin te meaku, na kikunaan na ngani ko te tukanikai. Nante pay, ariakari ka meaku ngay. Maya wasu ko dik, na kun ta kangang. Pangurungon natiram, ipun kaya kaya may na kuira, pasin na yung. Pamay sila titay, ay asayay na kutayak na tukwawa, ipukin kami na waw, may nakanganga, ay kakunan di kinakuyo. Oya kiyang uya, patira arun ro takiya tapimen, may nawa kikwawa. Pangurungon natiram, tayay, ipun na nganira kanta ni nga, ay kakangay. Patuwana. Si Mek, kita yan ni Mek. Ipun kunan ka po ang Mek na ang tiyatu ay ay. Ang mga punan Mek ni ko ipun ni Rom. Ilan ang karawan ang batayin. Si Mek, kunan ka hindi ko na kung namrin rin ni Apure. Ano ko kunan mga purungos ko ay ay. Na kung takapunipay. Takatin mo ma. Si Mek, ipun kunan mga rosi ya Rom ay ay. Ibukin yang wan, si ikan na naman. Yang raw, pun naik kai kapakan ni meura. Kena pas kai di meura meti kebe. Onna kita yakin naya pun tak kuawa. Pai raura, sina meu, kento kani kai jai. Kebe na kuiran kau ringira, apiram. Ina nuna diasan kapakai jai metan tia tua. Pas pun dia inda yakin naya tak kuawa antai nak. On karoya ramaku dia kapu rai men beperi tia tua. Ibuku, ibukim, pesaki, obeperi. Yang berbeda, yang naik. Mereka naik peram, pun sibuk kini kami nuan. Mereka mendingan berjaya kini dalam dia tua. Ada pun tiga pasi satu ibu kina, orang kami nuan, mana pergi ke apa pak? Akan aku na andi kina koi na, orang naik taran yang lain. Yang raw, ni yang kiri kapakan naik peram. Mereka tu dia tua, engkau kau ni. Mereka wakin mereka ya, naik peram, tarai dia tua. On kota na tangira eti meto on na kripitek. Yenge gana apes kapakar. Na ngayari kana sata on na mekina kururoin na ako ime na tangira tia tua. Oris na di kiai patandiri muin na rawe ni kwa ua ngayra. Ayake te meku iro ura kaitara ipe ika apure ngeesa roiga nukuna na kanta ni ngatia tua. Mesaki nakun adepunnoin raiyango nera kanta ni. Punei. Punya ia akan memihak tapi awak. Eka pun dia ibukin kau ringan, payah kau pun dia nak koroi, payah umiin anak kau ini. Maya punya ini memihak kau kasih dia ini kau dia anak kau yai. Kau terai, payah orang dek dek esnya kerja yai, anak kau koroi. Kata kinten memihak anak kau awak, esapun dia ini kaya sarur anak kau yai. Pun temihak, eka ines, emakan terik ini kai, ada senakarikia, bungin temusik teak. Amtai ni meom yang kai. Timetan kau dengir aru ratia tua ekas kapakai yai. Pas pun dia ni meakuan makuria, nakun neta meru. Angka neru kau tepung ini musik teka. Oke meng amtai ni kieta meom, kien meng apubusi meng wakim nakun nontiat. Bukin meng kieta narom, nakun neru iri. Oni meakina tia tua dan oni meakum ni katen. Aki akunan rion namkona. Metai yang oya irom, Pangku aku pun dengan ni meja upak. Kunaan kai terai taya ni meja kui kah kami. Turinga, pa pun ni itu kini nam kona. Meja pun nak itu kini nam kona aja tua. Yon pai ni kai peni, ai kari. Itap kesu. Apa tamiau? Apa ni kona aki pai rom? Kono gatana kote mangku ai meiro. Meja kiau teka, pa pun naniro. Meiro kote pun meja, tena pun mono. Ya karapaya na namakin menanu na Yesu na kontamena. Ya punta nanu na metekuwa uwa na kontamena ehati atuwa. Natokin tetai, o Yesu, ya katuka mwiyoko ni meauna inanuni paintamena ehati atuwa. Pa inatawaki, pa inatawaki anateako. O ngaira, kia iriki ya kuwa ni meakinuna ilarikin te atuwa. Yengroaw, ponnafia. Pusin katpene, Anda makin mengainanom, mengakum, unim, awak kurem, mengetahui metana. Asna pun tiap metan anda makina, anda beri kiran katanya. Di negeri atau negeri, bahkan ram tay nak, ada mama kuri pay nak katanya, nak undanu nak, aikara roy. Tahu awak dikipukira, yang nanti ngakum dah tersei, dia ka, engkau ngai, apa ram? Apa ram? anarau me na kapai e te atua, pai na tīme atua, ki ora mi ka tēne. Āmen.
1: Sina tataro, ni ka ni ia te atua nara tatara mungu uri ngā ni pōpusi. Sabo pe rāki me tataro i me tan te atua. Ta men tēna nuanga me te ākoi, era ko ku tīme atua. Ndi ki pāmua ni pāi o tuki ana. Sika ni ko ngai rai kana simte ngā pō ngai. Dei sīra me rō rā ki a te me tuani ka inanua am pōpōki. Tina nuna ia kā ngānga ai kā ka kōkoro. Sūringi āpe a ki a te me tua inanun te pōpōka. Dei taki me aini a tei o te koraki ai kā ki a korakoraia ni kā itarai makurini o awana koia. Se uringi a rao, ai kā tāona ki nā rakin tirapata me te iau. Se uringi a ki a te me tuane pēn susuna ko nā ki ane mai ngaia. O te koraki a ki a ki tapia ki nā ki roi a iau tū. Ki antairi ki tamera i te atua. A ki a te me tuane, tāona ki nā wāwatan, me kā ngānga, ai kā hapundi o ane pē iakuna. Pōkia a tuara se pusiko, rōnia, o kōsika wai nāko ina koia, pa o ngangana ki taka pēpiti aki. Me te rau, ni mea wia. Sūringi a ntoro ni ka pene, ki a tapi, ni te mapuri. Ariko vete ia na koia i. Tāni ka iriri na nanda patamma i te kāresa. Sibusi ko atuara ka kura kura ia. Uki ia inanuni ia ngoni peika ka kawaki ipuki ni karikira kia nguia. Ndeita ki me tāni ka iriri, nte tau teka ni ka peni. Sibusi ko na pe tamera i te atua. Angani ia te putu maaka, sipanga ia. Pa anata ia, poko vete ia ipuki ia. Ampota nāmeta. Ananano maaka meni kura kura, ipuki ni karikira kia na pera, wakati ime toa ante rau. Deita ki me ngaira ina nante inga pongei, siku siku. Kahapai ya ira, sipangara ni kapeni ya ikastepe mwaki, o ni karoi, kini pia kuwakin. Pasina waki ni kona ni yangui pe ikasina karoi, papuni ngai ya ikakovete ira, hako mingi yoko ira na koyei. Sina te ime tuan, nta aina koni kura kura. O sina te ime tuan epe tamera e te atua. Nūring, aki asa ndiki pa me mera na koira. Ntieru pa sina tarai paka kura kura akira. Hangani irari ki ia mo ika wakawaki. Ipukinda mmakuri. Are sina kona ntape na koiai. Are sina kuna ntape yei. Aikai aratataro tamera ite atuwa sakani iko yei rungu na sima Yesu. Kristo arepone ngaya kawaira na kwa imu. Amen. Arakapeni ya nanini nepo aranti atuwa. Tienine ya nampana wabubu wapu imesiwa. Nkaiko tangira Kristo teimetuwa.

Senator Taro. Narata Taro ni kakapaye. Sakani ya tuwara sapo perakin tataro. Oina mina yora ni kapeneira. Hamrau, amtangira. Me maa koi koi jetuwaite men nantini men. Jetuwaite tame. Jetuwaite nas. Jetuwaite tamni ya roirui. Mentepo ngai. Oremina kitoki. Amen.

Yon panan meu di FM 89, wapui te mene singkai ya porai tau wana. Men nam ta pene kong rame yei nang tau rai mangkan nende isu ku mea kawakin narakatan watan nanu kawaki. Ari atangira kiriko kina ta kawatai.

Oh, na kwa iya na sina sipuna maane na awana usuni ka pene yoni PC. No siran Amerika o awai. Ana usu merunta mena e tanieru tepo Amerika. Yon narure no nous o tarawa. Ana usu merun sinana e tapita awira. Yon nikunau Peru onotoa o tarawa. Ana usu puna Atirangais atandirei nta pake kama mina yei. Ro nangkwa ni makurin te tau teaka. Ro rona o nakia kina. Siko sametena nuka waki. Payasa ni kea kawe tiana meiro unna na uia. Te ro, te karu, te sipu. Te maane o te kainape e pesen tangiraki. E te po tanieru awerika. Nta wano unta kono pong. Te pui maanoua ni mii uonwa te ngā ua pui maanoua. Tapatana, ewe ni ndau na nāu si pūna i takoronga. I pēso, ni kaitara me te polise kuata. Oe na kai iaki ni mui ngana i te arerike. Ni kaitara me te kaunsira. Ni te awa te nua, ni te pakantaya iyo. Te tāpesa te pui meisua ni mii uonwa te ngā ua pui maanoua. O ndua mui iaki ni te tau atame. Na nāu si pūna i pēso, i mui nte tauni mete. Si karapai a tōkita, nte korokoro, nēs, o kainti o nōra kina vire vire. O ki āsan nanga peia, ni kua kua kin te pō, inanon venena nōra ki. Si karapai a nate tāme, a ki āsan nanganna te tākare mensu, a ki e kainano i te pō, pāna sana kine porau. Sekai tawariki wean te meau, ipukene meau nte pao ke te pao Amerika, me anakaria a ke easan nanganna inanoni meauna ni karokoa aria veteia iei, men te meaua iyo. Aasi pupusia sinara ni mearia, are anaka ananamakaina iyo, pēna taua pēn te pao na korarikina sina, ayara wea, a Yesu Kristo. Te katanuata e anako meirounu pūna, nasina, mesipuna awa iana usu ni kapene aika asikui muina me tangirakina. Awa iyo, te kunaria tangiraki, pena iriana, te katanuata nanu kawaki.

kay Memory FM 89.9 panan kiri besin kuawa. Ari wawasin na kayo rong-rong ay kakuawa. Dire-re, takati, away yanin ay karita kay madibotan naman. Memory FM 89.9 tista pamuraya kiri bes on risiya o meta nisito wana dinanong panana etang iroay men doni mekina.

kai Memory FM 89.9 panan kiri besen kuawa. Ari wawasi na koi rongrong wai ka kuawa. Tirire, takati, awa yanini ay kari teke me te buwata nona. Memory FM 89.9 testa kongraya kiri bes onri siya ometa nsi te wana dinanum panana etangiroi men noni mekina.

with my whole life. I will praise you every day.

Ako po ang ito na pen pon nung uray na ko. Hawo rin din na nun tita meron. Diba kang tayay? Sinapon ang time ito nung akin ako. Kaya wawan ka nun ng tapa sa iyo. Are, inakunan. Laro ni ko ro yun. Kakaw nga ko inanunti. Kanon na ko. Hamwa. Kaya ko tabi na peniyangoy.

New Zealand au Amerika me Hawaii. Ana su merun tamena he tanieru te bau Amerika yonaru re nono usa tarawa. Ana su merun sin na kua keriki. Ana su merun sinana e tapita awira yoni kunau. Peru ono toa ha tarawa. Ana su buona e tere ngai satandirei nta pake kamamina yei. Rona nkwa ni makurinti tauteaka. Rorona hona kiakina. Sekose me tene nukawa ki payasa ni kia kawetia na meirunda na uwea. Te ro, te karu, te sipu, te maane o te kaina pepe sentangiraki e te boa tanieru Amerika. Nta wano unte pung e te kono pung te bimono ua ni mei wanga ua pimono ua. Tapatena evine ndau na nausipuuna itakoronga beso ni kaitara me te police headquarters o ina kaya kini muyangana ito arere kini kaitara me te kaunsira njo tenua nte pakantaya iyo te tabes te bime isu wani mei wanga ua pimono ua. Te muyaki te tawatame na nausipuuna i beso imu yente tauni mete. Sikarapa ya tawakita nte kurukuru nese o kainjo nora kina vire vire o aki asa nanga peye ni kuwa kuwa kintibo ina nunivene na nora ki. Sikarapa ya nabetame aki asa nanga neta karame isu aki ya kainano itibo pana sana kini purau. Sikaita wariki uente mea uipukini mea untebua wa Amerika, mea nakari ya kiesa nangana inanun meauna, ni karukwari ya vete ya yei mente mea wa yu. O sapubusia sinara ni meeria, arena na makaina yu, panatawa pe untebua na kurarikina sina, ayara uwea, a Yesu Kristo. Awane meirun puuna, na sina mesipuna, o yana usu ni kapene ikasuku imuina, mea tangirana. O yungani iriana ti tenenari ya tangiraki. Inspired of everything.

You belong with me, Rondinere Taylor Swift. Hoko te meton ebe nungran bon roroni ran rin anunti. Te mantai rike asta wotak na koye in anunti. Te mantai rike hei wapwe me sorik te minista nang puro isu wat e sang rake. Na pun te meton wakin na kohan pun angani kuri ki de reiten wawam. Ni karakoroi pun isu wa. Ike es na wakin ako ni mga reita na kohan nam katai riki. Ni mwana kina pangkan ni me pun isu wa roi. Nam kong rari kiri pesing kai hipo kento kento wiki. Ngayon din tayo ay, nagwagoy ko rin kinta pa ko rao din na ipukim te sangra.

kuna mewri mga yo na pam kongra ay kirba singay yo ta kongra ri ek tukin ko kongra ko tapi war ngoro hon te week ere sa mar kuna pe yin tukin ang ganin te pongay ay tapas te bi mai soye pung ni mei o ta nga o pi mo no wa mere mendum ta pani kongra mei ti meto ire ri kin ng video pa te pe wen te mangay na tawroi no kriko me ta pani ni nam kongra ay kirba singay.

Awai pun dana orang kaiti ministry mungkin cawa vanua desa angrasna, wakina kondai tanah kodi kite, wawam hina nanti tayri kayo.

kuna uri mai ona pam kongra ikir basingai iyo to kongra re kitu kini ko kongra ko tapi u rong rong unti week tu week re sa mar kuna pe yin to kina ganen te pongai et tapas te pi mai so yi pong ni mei u wata nga u pi ngo no wa mere men nam ta pani kongra mei ti me to ire ki nam ri ro pa tapi u te mangai na to roi no kri ko me ta pani ni nam kongra ai kir basingai.

Men banan meuri FM 89.9 na yori kene moni katroi kwa ita webo ken rona kiu. Kuna tikiroi na nuni kidan nam tairi kei, tikiroi kanuan penen nam wiki. Ha, kuna tikiroi na penen nun kanuan nam wiki. Epo. Sa mga kaisbuwa kikai, nakon dikente nga pong, tayo na rakotatene yei. Para sa pumake.

Awan na pera itan mo wamte, demediki. Puwa, demediki sunshine. Ke huwara, ito ko pa pera nung musin nga rin hali. Ke ito ko pera ang kain nung musin na kukuray. Kaya mga po kan wante ito wiki. O rin kayo ko mga uwan na pekan wante nga po ngayon. Okay, sana. Wakin ako may tira itan te ito kukuray. O rin kayo po ni kausutan ba yung hanyo ko mga waki. Tira kayo ni merurong ni mga taray ispangam. Maki ako na tauroy na pera ni kaitaray na nang tangay na yung. Ay pun sirwa wadik di minista ng puroy. Tiyaw ay suwa di sangra. Nakakamaya ko rin kimeritan na wogo mayo rin na din na koyim. Inanunta meron tinga po ngayon.

Ako po nte ime to na pendong rayon, Mary FM 89.9 na nte nga po ngay. O nalatay na pero ang kaya ipo yung siwa po yung menime wat minister ng puro ay chapa panung wat isang ura. Ika ina pang kanne sna tauro ay nungakin ako. O ang mga rita kanuan usa o tayraki. Na tauro ay kanne ndi si kong tatay ayun na muna kanuan nung ram. Ritan kanuan usa o tayraki. Me tawani kanuan tipong. Tawan na rakatan na tanda nung kawakin doon na kinabi me. Terong orang meri nam sponsor ina nanti, tayta na pa kanuan tenga pong ay. O yung ganon tawo ni kanon tapong ipokin chano ni kiri besa o baan na pa. Chano niya katauro ina parwaywa. E katau tawo kiri etan tari pa na rokon wawa desimare vanuwa tawo na temita. Tapo yung mga wawa temini simini mga wawa nta karang ay na. Kini karang ay nante pong ayu tapo yung mga wawa pong ini may. Ayun na patakapin ni Kaurin kaya na intapin ni Kiri Kaki. Tawani ka nante pong ipukin siya ano ni Kiri Besa o baana pe. Ika taurawak, tabi na di mesi mini mewa ang takarangay na nakuwey. Ipukin ngay na nampong ayun at mani pong tabi mewa nungwa ni May wanga wapu yung mga nungwa. Anto kinapika pong anakin na nipuon na nungwa nta mong tayrik. Tiba yerik, ito yung meto at barikondang ito ay TCZ. Imiangin siya ano ni Kiri Besa. Ipukin siya ano ni Kiribes, tiyang nga yang pipi tiyan me tuwataw may may niku. Nipili na uwa na kunti po yung mene mewa tinawat. Taari na roi, or mere po. Makin na butari-tari taranta ngay na yun na wanang nang tautan o ni karawwe pipi din tapatapi uwa. Taranta tayrike na roi si ta karawwe pipi din tapatapi uwa. Merakik ya peyang tarawa mayana taranta ngay na yun na wanang nang tautan o ni karawwe pipi din tapatapi uwa. Taranta tayrike na roi si ta karawwe pipi din tapatapi uwa. Ipokin kuri aranuka wape meme taranta ngay na yun na riringa si ta karawwe pipi din tapatapi uwa o taranta tayrike na roi. Mena dikira ken wanang nang tautana o ni karawwe pipi teremui. Nona usta pita uye beruwa ni konau taranta ngay na yun na riringa si ta karawwe pipi din tapatapi uwa. O taranta tayrike na roi mena dikira ken na wanang nang tautana ni karawwe o ni karawwe pipi teremui. Ono tuwa tamena orure taranta ngay na yun na riringa si ta karawwe pipi din tapatapi uwa. Taranta tayrike na roi si ta karawwe pipi din tapatapi uwa. Ibu kini bana beti yang emet watau mei mei ni kuni pirina ayo no wana konte bui meti no wati no ot. Tahari na merepu. Taranta ngay na yue na wana inang te utano ni karawu epi epite nta apata pe uwa. Taranta tairi ke na roi si ta karawu epi epite nta apata pe uwa. Kawaina makaina te pongina imu intios ata wanchola meti yapus. Ya kata otowa ke paya nohara tahari nti. Tapi waktu tadi nak kontak anak untuk pengayu, wapu ime uo waktu minis nak kontak pu ime uo, wanti di nana ya kita semari suwa tu wana temita. Ah, tapi apa sih kantan yang agi nak kontak tepak kantai atau mantai di kayu, wapu waktu minis nak kontak no wanti etana, eh uo waktu semari tenung arwa uo temita. Corang kan dari mina nak kontak tetai di kiki, ima ente pon tenung kan pun wapu ime ni uo waktu minis nak kontak pu ime uo, wanti di nana ya kita semari vanung ano uo temita. Awan dari kini kan tetapi kalau nanti bung di sanggurah ya sana kata orang awak ibu kip. Men, no habisin tetapi kalau nanti bung arah ibu esok.

0: Apoana the greenback. Negi nopo the greenback tracking to kwan nagan pain to kwana. Rita ki on the sex na pantera pa suwa tin wakia awakia on one to one of wowa. Oh hot at the top of the kawa kay kindness me akiri kwan the greenback. Sa wayan ka tin na to atera pa. Kiri best de popoto.
1: Kapungan natin kiting bag ipugin lang yung kiyakim ka. Karawan ka pa yung kiting bag o kasinaya kinikiday na rikin takawain ti tayo rin na ribuwa kiyay. Karikatem, pagkiripes na po po to.
2: No, kawakin ang bengim. Tayo ka rin ako ang ken imaan takawain.
3: Nego, pugintera pan nakit ka rin ako ken ang kayyeta na kanuana.
2: Ipukin ang papunta pem mamengi. Nangayakawakin na ipukin isakin na pem. E kiripes na po po to.

Awesome, punti me tong kanin wa kina kumeka non na meten na ng program ipakin te nga po ngayo ke itauran bismain kami ake kam kanro ni ira on kanako ina pentakili kuna mi ake anana ko yon meten na ng

turn my face to the pouring rain. There's nothing I wouldn't do.

Ara, busi na pang kanay minayo, yaka ngay tiya ka na. Mauri FMH 9.9, kotayo ka ni katangati ko na riyate ang dekana ini, pa nakanakuwa kayo ng kayes pa ingapong ayar ko na pa yan, dream. Na iti nga tato nga, pa nakanakuwa kayo na. Ah, ya, kami uri kong kwente nga po ngayon. Kaya ko sana pin Ronny Rayon metanda ng program o nang tauroin kanya ni katanga kunam. Ari ya tauroin na pang kanya. Inanon pa yung ibukin katanga kinan tatayayo. Kantan nga papag kung urami kanya. Kwa kami ako na pin ni kunam ayo.

Ay, pues no hay una pero hay que en canal no meten en el program. Kay po na kaya na pero ay tipo po siya nanon piyawaya sa niko aske ngayon di sa aro ko rin to kina takay ta webes na koy mi akya kamasan di kami tayin ro na inanon ti nga po ngay o takakatikiray na pay na koy mi inanon ti kanon na kami wake ke kamtapin na pen wake ni sa pangamin ti ente nga po ngayon sa natin meton wake na ko may kanon titan te wawa ipo kami.

Kona mauri, nō rongo men paran kripa siro ngai piko pingi. Esa tōk tā mo tā tanika re karawana ka mentepa i Amerika ni ka pura ieta kripas i muin kari kenta ka nua ngai pūpura hai taka pene nri tāta nana fiut nita maise wopi mei siua te ngāni mepupua te tāra te mani na Amerika men terapata i te National Academy of Education o te Spencer Foundation ni mua ni te wike ai. Ke ni mua ni te wike anako. Eri pōsini na tōkta amotana konda naruni kari kinongorongo panani kiripasi paha iyo takanuanga ari erikina koya tāna kamatapai men kūra ikari tāta yon Amerika ikarangi ni maisa ki aira pua konda ka pō ei yon kota ni kakawakina ya kukune merapaka ua ika pō men alia kamatapai ana kamatapai tōkta amotana ari erike yei na koya takanuanga e pūpurai e puni irikirike mea kariyoan te ia ya te tekcha e pō Hari anarangi ni poka kata mea roani ya makuri, tani ka mentepa in John Napa. Hana ka mentepa yei, e waki meni mua ni teririke anako, he mua meni karionta yen mathematical equations yi ka akainanwaki. Hari erairi equations sa kande na konti language ya yota yei te computer, ay muina ya mga tuoi, pa ya pod no maka riki na konti paye yi ka akapuonga nakin kai, John Napa. Esa te bota ki nakawa ni busmaya ka indesi maisaina ay te China Ocean Engineering Survey and Design Company Limited ki te COESD haki ana karawa taka metepa yon takarikirake a karawa nte tapondoro ibuki ya posin na kawa aika awaririke nte anana ukoswe inti wike anako. Eri posin na tepota ki nakawa ako upaira maitari ki te M4 pa de COESD po nte wana meipako ya kampana yon saina a yeire pa kaunan taka metepa yi haka tianu wapu mea tapondoro ki te port. Eka ira ki te sima yo iro unna ya manasa Mr. Wang Yon Hong on rana ki iro ya kainda na sima ika Mr. Zhao Zhang Goint, Miss Yu Ganju, Mr. Li Chan Ho. Nana maroro ni ka kaita u te minutes.